ibhokile iradio, hayi ibhokile, hayi nje yeyi kunzima mpulapula sekhaya, ayibhoke ibhoke imi ngawo oyi-4 kutwana amngawo mane ya hayi imeile imile ibhokile makendame ndiyelisuthu ndabona ngapha eThekwini bayakhala ngeke makendiyelisuthu.